onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be ba ni cheno amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu a ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa ode ka omo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade anche sumpo

muchi dia tia no enya saha enya saha mamu ha meti saha na chresem ne se emi bi na ya suri chamu eni frafo mi no bi ba ni cheno amu bi sa ne se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de ka omo ni chira won se ha sani amuji di etia no muji di enye mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amnu mu hwa e ade a tisu mpo ah

sa wo kamra wo nimpa se obabia wo lusu na ensonwe ene ma wo lusu sa wo ba no

0: ama accommodation tina bia bi omu besie afi akwan bi ya nanam kwa shima bia ewura ne mpote mu akom ya hodoa enye ombehwa yeri nyina no woni asafro be kabum no ye ni nyina kama se de be ya ene pe wasaf no mu a wodi mamamfo kwa shima ne mpote mu no ebeko so akonkan
1: ba sori ba eya ya papa ikrichi ena se de wasu kasa pam ye mu se kokoro mu ana
0: Emma Grace Hill Pentecostal Ministry. Also for Isaac Ekowishen. Eni tu ujase, saata nefo fula wasi yei Ebefe juma ya fuwasi anse asafumanu wane beye mwa juma Enene beye wanuma tina kesi ya bibi ombeye diya fasafunu ni nkankwani ni njini muno wanuma beye free wabese asafumanu sise mwe beye mwa juma nomo nshesu ombeye bibi ya pepepepe sedi beye abrani abrano ni mwabeko isi tu edano haubi bano masi yesi yene kakra kakra kakra na mainchirima eni nababe tu
2: afia ipie mwia yafase November ni mwa ene yeshasi ene nyami antum ene July antum inti iwina office yi eye enkurabata rooms sa ensia ahana ena hall kesie conference hall kesie na aha ena asori tinani founder ana miadu na yemia mi office bewo general secretary afi accountant ena administration for so office wa tinya miadu sa office yi ena yebetutu asori no hudumedi ena mo share na me ka kire ye nyina ye huni asori ma ne se sa de na ho no akire unity na mesre Ghana se party A party B ne bom pa se party we e de ne nye ye na party we de ne ye e mo man no mesre ho brasim se ye nyina ye be ka bom so man ba ko na wonsum woni nipa
0: asofo e question de ne ka se be we no se we besre amanyoku e wo e ban na chi oposi hanfo se samukom kotodwani na mbom pa ye ama mbom pa ye bo ne ma ben sanse nkwan ye da eta no sabinom oma no koyi atimamfo a yetim nyina amfa no se wo yeso ana chi ne koyi ma enti so mo ko awrade na yesu yesu yesu ya mo mo ye mfi se mo ko bom pa ye bo ne bi ama aban yi na ban no odi ntwo na sabia na di nkunim beba e ba wi a se no mo ba e bra oman no bekom no omo ntimi nyi oman no mfirim sa bra kro no na omo so be famu
2: yebi a ogbuti bi abo a odi abo ye yesa ebebu ama Ghana ni Africa akoso ya na Africa yefe importation chesade ni mfiri no hamra de ni mfiri no hamra tem se ewuwa the fabric of the society but me bom pa yesa nyame be ya dom na ni agrees ya ye o man ni nipa nyina abesua se nyame de nipa na ben nipa de ben tuweni na hwe na bom se nipa wo hia wo nyina e wa around up which me di adwuma no ama wo na wa ye na mesre Ghana se party A party B me bom pa se party we e de ni nye ye na party we de ni e mo man no mesre ho brasim se ye nyina ye be ka bom so man ba ko na wonsum woni nipa
0: ani auti yei eya sofo pani a wono kofa bai Emma Grace Hill Pentecostal Ministry osofo Isaac Equation ana wakasa no sabre de ye sani asi ye sani asi a na je se ye wiya no no na mame Angela Osei e wo UK na enu a na ne baba ya ne baba fefefefefe baba wa hati nyame eye na dom ma abrante fefefe entwi ene ne kabo mu sa wafo na mame Angelina Osei boshema UK branch ujina mu den den den di wasi wado bibia obeja anu ase kwa soka soa Adam Nana wasi asida pia siye nko mbibia nwa wapaa yebe buwa bishuwa na maa heti nini kunu enchi wanu mkabu musa wa alfuo dana enchi abrante kama Harriet nso onoso oye kama paa kai heti heti kama muma ame Angelina Osese on the empire na wabwa mamu se akontu wa mwasha si bibia nko yi mfamomu obri ya buwa fente mfremene
3: Efia sewa prempe
0: kwam kulele di production team no animu se ohun e Facebook live dia na chese enye miame ofasi Joel na dia baaye kwa brebu shani akwa wono so beta chire den na ori shine dia wo dia twen
4: same sorry no pa kel chako toothpaste na me twetwe mise e ma me kom
5: Isra 104.5
6: FM
5: MOD.
6: Oh yeah! Come on!
5: Isra
6: 104.5
5: FM
6: MOD.